0: ཁྱི Samchi Junjig the Rimang Tang, Dresdig Antang, Likon Suji Mong Sauron Golgi. Dresdig Sayil, Dahi Dondu Tang, Dobdenja, Dabsang Domaji in, Kaparangatang, Samsil Tarina. Sorun a Jangju Nian Chen Kang, Orkil Nianjur Dini, Orkil Long Chen Ni, Nishton Yerjigli, a Dasambi, Tim Yukhinin.
1: Ringyang kuna badna warkum dani derang gandu zilam tunga letsin di nangang alci sormi sanchi na namshi tukshu kongyo dhag nuga namshi ngondan di jilun zgi juye. Ngong kuwe na derang hatu ni derang msheti warta rangling sormi sang chinga yishu sacha mong chiwa zg tang goluku sacha mong chiwa zg. Ar mahlu gu lo shuk tang tongrim chi la char sansum tang sanchi nang kacha sacha zyantag la ganam thongwa tang yana shin manjir sikuk shuni kwa tong so ta ganam shi hun dan de nga tsin yam ge jilun zu ji solang sa kin de ganam tang jere ro dong gort ge yang ge ji ni gort ge yang ge jib din wa ti la tu sa kin de ganam tang jere ro dong gort ge yang ge sim ni gort ge yang ge ne hi wa ti gong khu ge sa kin de ganam tang jere ro dong gort ge yang ge sim ni gort ge yang ge ji sim wa ti den ka ge sa kin de ganam tang jere ro dong gort ge mang ge sim ni gort ge yang ge ji sim wa ti Dabzhig sakin de ganam tangjire, todong kortig mangab, zhenni kortig yangar, gagwaat. Vishu sakin de ganam tangjire, todong kortig mangab, nini kortig yangar, xism gwaat. Armaching sakin de ganam tangjire, todong kortig mangab, xism ni kortig yangab, jagwaat. Tongring sakin de shin mangjire, todong kortig yangar, nini kortig yangar, jibdin waat. Na gormu sakin de shin mangjire, todong kortig mangab, jigni kortig yangab, jatigwaat. Tatung sakin de ganam tangjire, todong kortig mangab, jigni kortig yangab, jongawaat. Tongkur sakindation manjere, Rodong Gortig Mangar, Tini Gortig Yang, Jongavati. Huandong sakindation manjere, Rodong Gortig Ni Gortig Yang, Jujivati. Piang sakindig nam tangere, Rodong Gortig Yang, Nini Gortig Yang, Jujivati. Hutu sakindig nam tangere, Rodong Gortig Ni Gortig Yang, Jetigwati. Minhug sakindig nam tangere, Rodong Gortig Yang, Nani Gortig Yang, Nihivati. Walung sakindig nam tangere, Rodong Gortig Mangar, Tini Gortig Yang, Jujivati. Shunhug sakindig nam tanga tang shin monjere, Rodong Gortig Yang, Nani Gortig Yang, Nihivati. Chakaga sakindig nam tangjere, rodong kortig yang, simni kortig yang, jirgiwat. Janzaga sakindig shin manjere, rodong kortig yang, simni kortig yang, jobjilwat. Tenan samdani terang Dabzi lam tunga len sin dinang nga tsi zung yin na zung yin shang ching gom nyerlim tang zonum ka chin tak lam gag nitsi la chita juye. Lam gag nitsi gala ka nang yin na jialim jik tkar gag shang tang tang dang la gwar gag lam dam dari. Na dar tayang lam da shik sui kunu tamu tisi lo ka titsu ka chani nishtung nishtik dabzi chik tsib jonga war da mandab nugu ang damu gag nishtang chik uk. Di la ka ni jialim nishtik sim gag dag zu uchu do la gag Sacha tang, tatang ga sakil ga wansam dari. Andanayang tartalam shiksoe gu sa li gu sa damu jonsamo ka tisu ku cha ni dab jikchi ga tsib yongar gu madab ka.
2: Rang hizhen la ma yang nan da po.
1: Tihan chika chur jalam ga nixchi gu zhiga salang tang lan tsang ga war ka lam dam dari. Andanayang lam li gu sa shiksoe gu sa damu mangaz gu ka. Tihan chika chur ga. Prakar zunga nga kunga daga nga laru la suqa, jangru nga la suqa di gargi lamdum tadung di datang yang lam ligo sa shiksoy kusara kama zhuk. Tisu ka chani ardab chik chik tsip yungar kwa madhub ka. Tiyan chika chur jalam nix chigar nga

Tianjika Chogya Lam Xim Chik Thik War Ka Kung Ho War Kap Shung Da Tang Reda Tang Yang Lam Ligu Sanar Da Mu Chong Tsum Yota Tana Tetsuk Shani Dab Chigni Ga Tse Sim Chik Thambar Gu Man Rab Ka Tani Ya Lam Xim Chik Nga Ga Silang Tang Tuar Thik War Ka Lam Dum Dana Yang Lam Ligu Sanar Da Da Mu Gu Nang Tsuluk Tetsuk Shani Dab Chik Chik Tse Nga Ar Gu Man Rab Ka Jan Yang Ya Lam Xim Chik Thik Tongring war ke lam dum da nayang chilam ligo sa tamu chong sumu ke tap chag chani denjig re. Tiyan chiga jalam sum sum jay ke khashin tang timching ke war ke lam dum da nayang lam ligo sa tamu ka tisuk chani adab jik chik se sum chit hambar kumun rup ke. Tiyan ni chu jalam sum jir nga ke chitong tang nga chik war ke lam dum da tung le da tang yang lam ligo sanar tam mu ka dab chewa ka tse nye khir ku man rup ka jalam sum jib ding ka telin khag war ka lam dum da na yang lam ligo sa tam mu ka tisuk chani dab chik chik ka tse sum jit hambar ku man rup ka jayang jalam ngab dun ka nye ka kuinan tang huilam ka war ka lam dum da tsama den jig re jalam chigib dun tki ka tsokhir tang tungkur ka war ka lam dum da na yang lam ligo sa tam mu ka dab chik nye ka dab chik chik ka tse chik nye ru ku man rup ka

0: Nita ngomi nyecha sije ta tkhi chongjina dangusga jenga tga ta ta le le le le le tan dni dekhar zina sumin draku tantro yamar zina sumin tishko khiwa tai ko khma khma cha rochi zina rochi ga thana nyamra mukhi
1: are de de
0: tkhi le rmba rmba ta dang ngatik tga ta ngar kwat ga ni na sumina chiyo tang machu chakulo tā māngchī kīngi tīnī tā khūb jārā sīmchī chāngi jāi kīt mūzā tā tīnī tā kāngzā tī tā
1: Hādi
0: Tī tāngi rā tī chām tāni tā tāmtūngi chī zī rā chī kīt mūtā zī kūkī kūkūng rā kār kā kā kīwā chū yōngi rā tā ngā nā tā kachī ā tīnī tā kāng kōngchīn rā tā tā mūzā rī tā kōngchīn rā tā tīnī tā kāng ā gōlmūn tā mūzā gōgī dī tā chāng hāpchī tīkchī shā kōkī ā
1: Arī, arī, arī
0: Yīgīmī tā ngāchī chōngjī nā tā ndā mūzā tīzhī gō tā gīgī nāmbā chīchī tā shī tā tā tōng tā zī rā tā gī chīk shā nā shī ngāngir tā tā kuchū hāng sāng sōng zī ā
1: Arī
0: tā yam chār sōng rā tā tā kōngchī wā nā zā mārī tā chachūn tā shī gīn tīgī tā kō tā ndā ngāchī wā nā zā mārī ngāchī shīn shī shā jī tān kō yāmbā gā pūtān rā tā mūtā kōngchī hīgī tā tā ndā tā chachūn tī tā rā tā gī sōng tā zī tā tā zhī zhī jī tāng tā gī tā gī jirō chū rī tē tāng rā tā tā yī kū wāi gā jir wāi gā jir tē rī chōng rā tā gāb chī kōr gā lū gā tā wā chī bī tsī ngā gī nī mā tāṁ tūn tā gō chī shī tāng nī tā tāṁ mū chā nā tā rī tā jā nāng gā tā khiwā khat rā tāng zī shiam dō kō kō rī nī gā khiwā mā ngā yōng nī tā ngō mī chā nā ngā chō sām chī tāng dōng gō kī rā yī nā rā māng chī shī tā chī chū tā hūng gā rī jī tā ndil tā chī chī lī nō tā tāng mū chā nā kā shū zā rī jī tā chī chī khū yō chī khōng zū yī shok kō kā gā shok kō tāng chō tā mū tā nī rā tā chā sāng yī gu nā chā sāng yī chī tā
1: gā rī
0: tā gā rī yō kī kū kē chīng gā kū tā chī gā nā nī mū dī jī tā tāng mū chā nā shī gā kē lāng yī tā kī yī lī tā shī gā nī tā chī zā rī lō nī tōng lō rā chī zā rī chī gā chī tā shī tā jīng pīng zī nā rī tā tē tā wī shiam tūng chī kē chī wī nā bā chī gā nā gā chī gā nā dēm tā mū tā zī lī tāng gō chī gā sōng nā gē
1: rē rē rē rē
0: tāng gō chī gā tī nā nī ngō mī shē nā rāng gā rā nyō ngā zī gā mā ngā zī yō kā ā mē nā rāng gā mā gī zī yō nū rā tā yī tā chā lā gā mū khī gā yā tā chū chā lā gā tā mū khī gā tā nyō ngā mē kā nyā zā kā nā yī tō khī jē tā yī lī tā nā wū kā tā nyē chā gā zī gā yō kā rā Tanya nyungwa tara, tanya sarwa niga yormatuk.
1: Ngade.
0: Taan timu te, taan tsgeza chigi chaskunari, ti korgata tsgeza galiza jabi. Tamu taza yali tanji, taa lo chiksim rukwa taa tani dali taa chigi chaza yanchi pu, chani pu, pokwan pu ta tsangma, te chigi shimji kakur, tantro tsumji na dhanyir kakur, tantro shamtong kakur ta, bōu guāng gā tā jī gā chās guāna rī chāli gā nāng gā chī kā chīmbū tā chō tsōm jī na dhāni rī yā tā chō rī jī gā tō tam rā tā mū tī jī gā lāṅ khā tā gā hā tā mū tā dī lī jī gā nī tā yāng pō tāng pō tā lā āñ yō gā jī gā tāṅ jī
1: nā rī rī rī rī rī
0: ā pō tāng pō tā lā nī yāng gū tā cī gī rā tā rīm bī rīm bā jī gā nī mīr nā jā sāng yī chū tān chō tī hān chī nī tsōm jī na tā pō tāng pō tā lā tā wī na ngōmi shēnā tā wāla yuāla mēlā tāntrō wōk lōrjī rīgni jirsika wāngzō stāwari tā tī nāng tāna tā ngōmi shēnā lōrjī tērō rīmshūnga tā wāla yuāla mēnū wā kāngkā dīna jētōng lāsā kānyēn dīna tā zhēl hāsā yā tāntrō sōngrabu yīna tā tīl hāsā tāntrō yāngā jānāngā kvīchīn jānāngā karyū tāntrō āchō tācā chōchā gā kūrtō tsōngmā tsōngi nā tāngārī wāñjī tāntrō dēvī chikō tsōngi nā tāw nāngkā pīngwāng chabjī mā zhatōng ngābjā tā tā rīrī chik mā khī mandi tā chī khī, tā tsōngmā yīg chā chī, tā tsōngmā lāglān zī yīlī tā yīr chī tā tō tā ō tā rāng tō tōng mā gā nī yōng rī tā tō tā Tēm tsaka yā tā wūk lōrjī gā tukwa tīrwa rīmshūn gā rīgni jirtik khajik dētā tsī zi nūwā zi wūk gā zi nū. tan de nyuan de chongjina ta che tumbu gane yongli ge chongjina che dongji ya tan thola wa bi tan cho tan de ni chongjina ge ge chingye zra tan cho ge ge che dongji ya to ka tan doli ta changmu she na ta wo jung a yong nu de nga na ni ta sti war ta nga changmu she na rang ge jo ma nu Tazina Munga Magani Rangata Gichuk Namba Gundan Namba Tachu Magazina Yona Sikhuni Chindamudumuzga Tachu Yutunu Kotrin Rich Muzi Tiras and Yokura Yenara Ta Yara Yungi Rangachu Gundan's Gandhatunzino Samu Taram Yata Rangal Lintan Tantro Ti Taka Tasu Gutamuzga Janri Tachin Gandamu gan kri tadguti le ton to chungina ta yongsen jumsungwa
1: jumsung
0: ta nanu jenung gan yo shi tung ta ta sera tomar nge mri tsigunu ya ta uk jishtek lurjinda uk jeshur pas kunu di malagnda ta dishwa chi kwichazga devzga chini zo chim atwa dira tadguti samlo tungunu tumuzgi
1: Nah, de. Agen lah kuatin cie. Nah, agen lah sunyi na. Ah, cungun cika. Kebawa ni nalar na cie ti. Tani na remji na. Ah, dah capca. Tani na selang. Nde yongi ta ngaco wujur. Arini namang. Nde lobjongi. Ta agam cie zangan na cukup. Alah kardong zangan na cukup. Demogi na. Ah, gevisinian cembu na. Tani datang ini na. Ah, yutukoi ini na. Arini lorji. Kanna mangpo ini na. Tesmi. Ah, tani remji ini na. Ta lalai ngi gitu. Yang na nyawa angiz na nyangju, demo ini na jika mungkin datang esok, kita ni malah hasan deh sugi. Tapi na kita ni malah hasan ni, lu semcut tambah kerana, wujud hari ni kincir onzu, deh na ganja sugi, deh na tunci cuci yuk. Ni ini tni dah ini na jika jilong jika samuzi nama cekai ini na, deh songcup tang deh semcut ini telah ta, sisi cembu zizak zizak mungkin na. Tena kharsan terani na ta chi chin di sambag shawan da thamje na chukon di sambag na arani ke nyuwa a yangnan de donang yin und da thamje po ina chi chidum ge chte yin khoi cha ji na chuk ta chi ge patin chu ge namu ge shwa na ba pa she ke ukmo ngi na che che samtun ye bzin den de pe na ta hi mon den shi ni are za shang tv san klan ji tena terang chung na jang ro nyen chen ka wor ke nong tin ji kang jong xia lang len chin ji na gen na son ngen den le Lenten Todan, she Nangina, Ta Ganakinina, Tandisambaga Dorda Tuni, Ochi Rinin Zinchung Passum, Lapertinina, Ta O Junga, Rini Tanzikung, Tani Napodala, and Dugginina, Ta Rini Namant Gundan and Zinchung Passum, Ding itni Konlashi Noguchi Nuaina, Namukuni, Katakamamang, Zinner, Terang Yang Tituchiranga, Nakanipa, and Samdani, Samjoguga, Ajachin Kanambi, Nalinsini, Wunji was Mashatan Yanuna. Pani tujuh cisni, dengan tangan jemaah lensana agaknya mati terkadai. Lensenda, sarjaya jahki kecik nama somri tang donzini. Lensen di somri yang kerwa, sarjaya jahki tang jahki donzini. Tak kerwa, siluin, cicip tak kerwa, angkut cerang tang, sonom lensing. Tangan jemaah lensana agaknya lensenda kek sembah kau tujuh jin. Cecik titer nyamper, gabses ya tak jahki dek.
2: Arni nang tuin cikam ya kengjus. Jangan kisahlah sersemnya.
3: Kangjung sersem.
4: Sering je nyam kunci guna ba, cina ba, demo ina. Ngah lencen ding guna ba, kuat tenja ina.
5: Demo coba namba, ngah lencen ding guna ba, kau sensu ina.
4: Tarta cecak nyam lom tenjo jemba, dalam corhuna jangan nyam cincang, work lo long cinci, kangjung sersem lencen ina.
6: 当地连城的德宗这个比起南了习近平及杰斯的中的国人老板等们每次当了而这个三分之一参半个国这个学会而南巴西小的年不是告诉些刚是中四路路这些写了四的旁边那是我是当局婆娘还没得给这个人费用当时他这次一年是那么是办的呢刚中写了四的成员
4: 习近平及杰斯的中的个国人老板，
5: 杨坤南吧。
4: 当地习近平的杰斯的中立国的人话是比产品能不等比坑阿杰巴士的第二部年级的比错托打击从那么他们同自己这些杰斯的人中国当阿亚克亚卡里南天杰亚克克热情的六八当阿门那么卡里尼瓦伊呢 다론의 중국당의 에하야 칼리 남튼 와르란 탑징이지 로딘 조합즈그니 루브젠 코르비 로레라 중국당의 에하야 칼리 남튼 와르지 제와티 로르지지 고르좀사 사르위토그니 요레
5: 동기 이하야 칼리 남튼는 그 헨데니시 이 고니 등 흑진라 참티 통침셰바 등 헨데니시야 등 이하야 칼리 남튼 제 야쿠젠트 등 탐문 통바츠미시티 쇼니 체트그냠 크르등 데드그냠뇽 샤르바 덴덕치셰비 쳔치브정우당 쪼포정우 아르고다브정우지 쳔버셰바당 르그등제니 나르리 담수치 중국당 이하야 카르리 남튼치 레응치비 초디즈그토 쇼니가당 사킨데키 마멍라 나르리 치비 데치라 쳔도이홀 디던데 나치 샹세케 쇼응가미 바츠셰기
4: 당보 예튼당 샘튼 용어 젠총셰기 Mëtëng mimjimjin në katën cëlaqni jë gachivadën. Rjakëbëtëng rjakëbëntuqë në yëhtun rëzawrin zëngi bari. Zhongkur ekhaya khalli namtën jë rjakëbëkëtëng lëgësëm rnamtëgëtëng zamtën nyamnivshidi. Chapsildëng tabjë jëyë jë rjënçilme bërë sabtën nëgdondulyolë. Zamnën tëgë gënlam tëgë bi gongpil jë huesu shigme la. Njërjëme bi gongpil jë vrolëm shigjangme la. 중국당의 에하야 칼리 남튼지 리자급 가까먹먹지 크사르지르 당의 크사르툴 포바당의 르젠칠메 브르 소음질 야르춘 당의 디르브젠 페진 당암 탄라 랑질지 아니슬르니 동탄비 공플지 로름 초시브 당의 크사르질 쉐바지지 토니 호암주르 당의 제축 공플럭 동 우름 단름 르자친 보시요레
5: 나치 판친지 제축 남게 당 공플라 로름 아랑덕게 담시셰비 강체르 전조 당 아랑랑 소시 환조르 등 제초 공포를 통 왔당 멍멍 제초와 럭지셰비 초십 등 럭린다 전족셰 이바 등 바로비 탑지 전조쇼라 예툰 치르 동 이바 바로비 또 크르치비 나둔 게탈 판츠나 잡주르셰 이바 중국 등 이하야 혈티 남튼치 탑지 냠디체 갑쇼 첨부 스탄부르 선 이바 지르셸 중국의 이하야 혈티 남튼치 야크득 등 김친 잠튼치 냠디 청이인 덴티시 딘족바 등 타몽토 김친 잠튼께 차릉고의 일당와 신고 비민도미 이월 정기한 하마능신 이하야 카르티 남튼께 다르지 공플 용지를 잡주셔바당 이하야 카르티 남튼 초딘 즉침셰 버잡줄 이하야 카르티 남튼치 사쿠냠비능 조트케 니반돈벌 잡줄 집셴도 이월
4: 아니바 냠디 냠케 용어 젠총셰기 케프너니 나 사르튼 그 케프너니를 세러와다레 Zhongkuren dhanyim ghani panji rmanji togo. Ekhaya khali namtan lar gomji la jachi rib tangani. Rangnya ji gompili ji ekhaya khali namtan ji rjakub kha la panduqnduliyo le. Zhongkur zhongku dang ekhaya khali namtan ji rangmi nyocung kili ji chasilm torib tangani. Nishtong nyakhulur shogu ghani ki nyocung gom borcil arguru tongshir chasu khchikisan tabi shzoyndan shenduliyo le.
5: Ekhaya khali na na ngamu nibzung 초토다르키촌음체 Ngay su jiri dang, gimtsin sabri shiba dang. Ikhaya karlin namtin chi jakub khadang, gohkab nyamcho dang, janthung nyamkir shiddi. Tamung toh gongpil dang, tamung toh dargi yung do yuhol. Samba, zhuruq shtaruq shajie jinchung shiki. Zhongku dang ikhaya karlin namtin chi jakub khadne, chigla chigtan yinba dang. Chigda tamung toh sakir chi shivdi dang, gongpil songchung shibi nganchi kir yuhol. Lorji toh, 중국당 이하야 카르티 남튼 제자쿠크 마멍치 머르게 리흥 좀비 탑수게 능데 홍와 냠셔 당 샤르바 덴드급 신용이 효 니비 로히르상
4: 이하이 Tēmūng tūgu sākacī shivdī dāng dānglāng sōngchūb shēgī. Ngācī gānōnggū gāgsil dāng dārjīb dēnjīg rjākūng gāwī nīpsūg nyāmdīl chimtir sūg jībshūgus nyāmdīb shē khīchērib dāngnī. Sākildagī mgmānglā ngārvī shivdī dāng ngārvī lhāngjīg ngārvī ulūg pēpābjīj chimjīb chīngī. Zhōngkūr ēkāyā khārlī nāmtān jākūb gāgdāng 중국당 에하야 관리 남든지 리제송 부정거 진족 남술 알리 티청답 당리 사크제 된지가 나둔 꾸르 뒤질더라 알람을 챘들요래
5: 중국당 에하야 카르티 자크 카시버 마콩 얻당당 잠치 키흥 틀라스다와 문자와당 졸제니요 버 슈그니키 통타 왔음데 샤비 탑제제 진충시데 장님은 알람을당 잠튼강 제모치 터출 인심세기 바당 슈그니 진제와당 사큰데키 스탄릉가 제코니우 송충셰키 비저와 지그스마 지긴타니 용제 진충셰키 상동어 본부 니그 타무리시 강스가 르게토 사들 봉알이 쩐서와테 정고당 이하야 할리 남틴첸 자시 제존정디 스터드 정도지기나 쇼니 쩐제비 제초제 사시 셴부즈키 나능로레 정고당 이하야 할리 남틴제 야코크가 머니중 Mithang Chetsu Shtung Shikdang Ngabja Sambadang. Zankura Jir, Namcha Pritang Shtung Shikilhagri, Zhongku Dang Ihaya Kharli Namtanchi Yakub Khawarda Parpar Cirpar Shishin Yuhol. Dengji Chirav Shambadang, Zedung Sabdavshana, Simdang Sim Ngarli Nyivar Ngirthav.
4: Ngatsi Gajona Dang Ulumzula, Chikang, Sikzhong Mayimbi Sanziga, Jizug Tsoba Tsukhji Nzamtun Biri Lar Gandilab Dangni, 중국당 에하야 칼리 남튼 와르지 제와 공플럭동 오라 할리망비 어르크트브지 덕주른 돈클브시기 바당 먹음 와르지 리질운당 자학시 체력동기 중국당 에하야 칼리 남튼라 할리망비 땅릉와 응그니 에하야 칼리 남튼지 자급카가 리그니당 톱소 톱드네 맘치 수잡공지 샤브즈고 공플럭동 오라 잡주르시엔돌요레 Zhongki Nishtung Nirzhilu di Zhongku dang Ehaya Khalti Namtanchi Rigni Piri Luru Qtankil Shaji Jingun Donji Yinle. Ajimi Lohsimni Lohr Nga Yinang Zhongki Ehaya Khalti Namtanchi Rjakub Kagla Sikzhunga Lohyun Shargi Rngakil Rgur Chakchiga dang Rtung Rngak Donji Yinle. Rngawa Rgomjil dang Konyang Rjinchung Shigi Chiu Thamjil Jamsurum Baba Devi Chikhtir Shisachaga Shi Sarwatara Lorji je pherim rangmi nang Zhongku dang ekhaya khalti namtan je Rjakub kaka magmang je Pansang zogbarub jawa dang Shkachig nzawnang la chabi Hikhulak sabchun vishy yole Yechanda nar namang jan je Sakong yin ba dang Hikhulak na zog pansin khirshin tevri ji Tanpil vishongni Zhongku dang ekhaya khalti namtan Rjakub kaka magmang je pansin lobjong dang Pansin khwishda Pansin rgari juishi bera rgani ji rmangzi gachin vizhig yole.
5: Nga chi sakil jendag gongpil nyamnyong la huishda hirtag shajid dang. Sakung shi yakub khiki sakil dagi gongpil dang danlong la gimtsan dambi nipan donbar gafsa shajid yin. Dedang landi. Sakung shi yakub khiki jang sakil dagi namang jen la zanjog shiddi. Sakil dagi gongpil dang danlong la pantog yobi shawa mangzim jaw yi. Zhongku dang ikhaya kharli namtan chi Léhéng jibbí chodí dáng, Éháyá kárlí námtán chodí. Éháyá kármí chodí jíné, jíglá jíngzhíl yínbí, ráng-ráng súsí gímcín nán dōngpil xí dí, námáng nyámlí dáng, kóngyáng nyámchúl chí, tamáng tó sákindagí mamáng dáng, zámláng ar yákúkak mamáng lá vdéchil chín kí. Ngárlí dámbí zhónggú dáng, Éháyá kárlí námtán chí, Léhéng jibbí chodí ná, shibdí dōnyir dáng, gongpil zon lín, nyámlí gapil, nyámkí chónjig jibjibí, dírb chí dárgin dáng tán xáng. Ihaya dang zamlang Rjakub kaka mamangti tamunga kipan dang tambi gongpil ki wartung Rjak chenpo dang gongpil ki wagni la shtobhi chenpo dang ikhwal. Nyankunan ba, gongda changmi nyan ba ni Xi Jinping ka vjesil chongli kore langwa shi bi chanpi nang болдамби кхэн авжи башти дэрв нэрчг би цотхо тарки цондам тамон тхон зэгчэн шэгэ шибадэ ихэн шүни мэтхи штамнын шиби цамбинын шигжүйе

0: Derin popta dusun yo yong laurni akhrik ba yang khazang lig de lung gun nga nya thit da ya din da ni khage chode wen na chode na lig de ni ti cham de na khage nga khaya yin nan do mon do zang ni ole zda da khar ji kham ning a jing ni nga akhrik ba thina khage cham ji me nu kho thin ti ama shre nu ta ta lo ga ama ngo go chi zo ta ta lo chikhar ga khriba chode moe na tehe ma zidali thakar chode moe na zna chima ga pachur ku mae nar go da chu chu nar go chi ta orang go chem khina mara ti ta lo chi chen da ta lo no chu ka tan khu ga nun chu ni chu chu kap de zung khu rang me pr ko re ka ta ni khar ge cham de na kho ta sang le da zu o chu ka kha khu ta ra ja ta ma un ng ni nga na sang ge ka mo kang li lin jang ni ge ni ge na la ma ra hon bo ra hang ki hang jang na la kha ra se kha jang thap se ne re da kha gi go jung cha la bang na jung la kha tang ma ke ni ma chi na ka la kha si te nga kha ya yin nan du ge me ge ni ye di gen thani lang te tho la kha de me ga de gi zda mar ga ye nam jer ta ana ma na su ten zi a ma ge da lo cha khri ba cham ji gun de ан гыккен чезонора ан геша яр нуфтагрезмни нежан ба учон нам жүртэн утти ченамар ва кейнамар яңчы шана чи татын тамды гүн мүдгезде кергел хофсоттанзы талу мүнтэт теран сөрү төндөгдөг самлуктан амагылыну жажа тузы тисинин кангару талу лотан жогосари акырык бай тингау талазони санык бондомла жежин кызыңлык четелен гусари масым саны кня ян тыктанзыр Shila talora akhriba chigaraz gwani man thayan ko ba jab jab tumzan jo gun khu ga talun thamsa soi akhriba chamde min ka khang shon tang zi inara ta thanki akhriba chode moina yana chode ran lig zeni tige mati akhriba ta chek lig zko manga tige chyanu akhriba ngo go chi zon tang lig mon jo me ga to akhani go lu phar chu dan dan pa tige shelu zang gors ga Oreo, dango mo segon di toto tomtono. Angkani cho chan ryo yung sol na mo chokju me. Dikhi xe leo nye na, lik chende na kinye chende ngachin ryo na hitab ka. Talu yung tamse rogo na senga ra, sisa rogo na nangwa chi huetar, kirge gai. Akirigba, da cheka laga likhe zgo ka, dikhi te bai zi. Akirigba, talu wasa chik detay, likhe tsangma chi inar. Akani ga likhe chapar cho zgo zi, kirge khani digi xe na ra, kirge nam jirti na kirge gai dupka. Gati, talu ga akirigba tsangga laga sayu di nubda, kazang lungo ma, chamsang zhen baga laga di na likhe yo nuku ga. Talu rung mebr. Aka, waka mandrago, chika laga likhe zgo ka, digi khani jikhor nira. Akirigba ga rimni oma ga ni lantay, talu ter zira. Chonshu yu chonchong storjo jenzguro. Sobchang sona, sobchong ar shala hugo. Zita, thala zan, thayin thong lezhirta, lukdele ta, kazunga sara sata sa, wosonar. Chalo yung semgaye. Dangzde, sobchatu sona, karachi amatirgo wuzda, gaga shtoshtu nganda sobcha wosonar. Chokbo chonchong cho, nye nartan da charsong. Chichi nga nartan nyenu gwaadin che.
1: Tormuna yangzhuwa nian chengkeng woshkela nian chura dini ji. Nishtung nian dini losira gongchukja kakak garchunga zamchuya dhviya dabjur. Losira gongchukja nangdun pinsim jechukusar donwa dung. Kakak garchunga nian manyim gongpila dongchil. Nga tormun yangzhuwa nian chengkeng woshkela nian chura dini ji jitsuk yungla kapshukni. Nishtung nian dini losira gongchukusar kakak dung garchunga zamchuya dachiryo la. Bir gingi ja langsha khakhi yo ba sham se tare jig je tsu cham ten dang bir ti la chu a jo shi zong ti zeng la ya to dang ne la sen jin je guo kun bo xi ni ba dang gi ani lo sir ja na ba dang cham sheng kam sir ge ri ke chi bir de tong gi sim kha khu ge cha shi dang ga chu mo cha tun su su ni ma dan sheng cha zin le bi tong gi ob je ཁག དང གར ཆུང གར ཆབ ཆུང དང ཆབ དུ ན ཉེན རེ སོང ཅལ གི འཇོར གི ཨ ཉེན ཅན ན བ ཨམ ཕི ཞེ ཡིན གི ཨར ང ཁག དང གར ཆུང གར རང ཐུང གར མ ཅལི མ གིལ པ ཏུ ཆབ ཆུང རྒྱང པ ཡིན ན ཨོར དེ ན བི གར གི ཨབ དེན ཁྱམ ཆུ གར ཡེལ ཨ ཉི ཐུ ཅུ སམ ཨབ ཡེལ ཁུ ང ར གག གག དེན ཨེ ཐ ཁ ཁ ཚ ཁམ ཨབ ཡེལ ཁྱམ ཆུ ཡེ དེན ཉི ཏུ ཉེ ཏུ ལི ཅར ད བྱ པི ཚེ ཅི གི ཉི ཅར ད ཅ བི ཚེ ཅི གི བར ར ཏ ག ཤ ཡེ ལ ཚང ཅི སོ ནམ ᱡᱟᱥᱛᱤ ᱠᱟᱯᱨᱟ ᱪᱤᱜᱤᱡᱤᱱ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱟᱜᱟᱫᱤᱱ ᱟᱨᱪᱤᱝᱟ ᱫᱮᱱ ᱛᱷᱟᱨ ᱜᱟᱛᱷᱤᱭᱮᱱ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱᱟ ᱭᱟᱝᱡᱩ ᱦᱟᱱᱭᱮᱱ ᱪᱤᱝᱠᱷᱟᱝ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱛᱤᱱᱤᱱᱤ

Yam zar sedan bir gilbulan chinam tang long chin tang char jin ram ge san kun tan ji nian gong chinam bir gan kam zang tar tar na ba zo san zhi nong sun ban dai na ng chu chor hun jang zhong nian chin kang work lo long chin ge zan kru ru xi ren ge za da wa ra za la ba za ba song ji ge nian gong de ta tong ge gong ge lorin jer ke le chin yin ngai na ter ng le chin dim don zun ba ra chom zhi ge ban chim lo ru ma yin ritge tereng ge lorin jer ke ka ta tong gelm dab ji le da li nga cho yang chir la nan zo mo ke di na thumr ta tereng ge ti chul xi ren ge lorin jer ke le chin din nga Nangtun chizik gobrigi yoonay da nabazu chamjirar gadizig yil. Derin leitzin di nangang na yoonazig chamba gani gobrigi siyo chamba dangbooy na lobsoom kujig shaylang ra chamba gani ba ngamchir nukzhooni simcha yin. Daga derin ga lobsoom kujig shaylang ga chamba di nangang. Da ju mgsil chomjang thoma ga lobjung ga zhuwaan da chihi jesang yigug. Langzhin da muzgin, langzhin di chola chita kabda shinkin ga dan shir gamchunin jina rgan zilong chetar yin. 레드그 데링그 레츤디 스토차티다 톱송키즈 샬링그 참

0: yechin rin ujian juh, karnang ay juh, tak chik rasan. Tani ta sulman di kartang teran shirtang sulman da semkham rinduk shi gu masha ga, nganche ku shayi zir, tansang ga shayi zin ga semkham ga tuk jiga nonshik zin ay chukku, semkham di jikhuin da lu zin ay chukku, gajik tanglain da lu ye matam ni tumu gu semkham chong jim mang gu. Nganche zigan so na chik shayi zik jiga semkham na dagma taba jiga yi tansang, yi tansang, tong chin shong tansang jitimu, ha jang ga nyong nyong ra su kuri na.
1: Ari?
0: Rita tansang ta jambu ti rita goji mang gu, da jambu da yang chik semkham hyum zik tuk na chik waag meni. Lakwar ta chik so su ga zin na chik kundi, karka sem ga tansang ru tuk na. Chik tansang khayir ka tuk na chik waag meni, ay na sam chik tumu yuk. Ti sen ta su lo man da chik, chertang ga nyatsin da topkur khni ga tab na yin no. Tani ta jarkara pamka niga shong ji yun no. Garchu chakdang tsangma chik tanglen ye gu no dhamu gu tukne chik lhobsu nang gu tang dayna chik andriga san chik pamka nak chik tangne tamche pu khursongwa mayimba dhamu gu tangne chik lhobsu nang gu tangna andriga san chik tak chik yin
1: yadi
0: nita ta chik di ranga ranga rang chuk matak nung da chambun de yang lhobjong na ranga maungan tsur chik di lamka yin no ranga ranga pungdun za gu lhobjong ye jung dhaka dhaka jeng chet man no rāngyat pērjī yōngyū chētā yīnbā tāsū gu tāgani chīk kōrkūn lōngu gu sōpsū rī tāna yāng tā yīg tāni chīk sēmgāma nīmri kīchukā chīk tān tōkhara āyūrā sām chīk shiok tāg chīk yīn
1: rī yā
0: tāni tā chamsāng gu sōpsū nda chīlgā tōngyū tā tā chī kōne chētā chamsāng gu nītēk tā chamsāng gu shētā mārī guā tāni tā chamsāng dā chīk dīrsi dēmbā tōkhara dēmbā manu chāmbō tī shokne zāb zābīn tāni tā khu chamsāng dī dī lōmā gā tāchī ngī kōng nō chēnō līsā mī gā dē tōng e chōng dī tōgā tā shī gā sō gā rāng zāng gō dī hān chō nē tā chēm dāgān dī anī gā jāng rāng lōg shī gā chī gā rāng gō tā rāng gā wī tī gā sōk chōng e nā shok kāng gā shok nā jō nē yō nā tī shok gā sōk chōng e jō rāng rāng dī kāng zī gā zā nā tā chī gā jā chāng rāng rō yā tam nā tā ndi gā sām chī tā rā mār tōg tā tīr jāng gā jīng rī chāng chāng dā yā nā lō jōng gā ngī tē kharo nī mūksan rin rōzāng tāna tāni tāk jēnbāg shūgā tōnāng mēyān nī tāni tā tārūng chīg kāchīng zō nō tāg dē rāng vītik dē tā gīrgyēn nā chamdāg nā chīg kakar lōng e chū, tōpā e chū dā hāchāng gā chīg sō wō rē sān chī tīmō rē tīmō dīg tōg nī tā chīg gōmbā rā nō chōng chōng chōng nī kway nā yāng nā tā dī chamsāng gā ngī tē nā dī tōgā chīg jīb jīn rā gō, lēk jīn rā gō yō chūgā pān tōg ayo rā sān chīg tāg chīg
1: rā
0: Tani taa taa shok samba monja na ti sobti sobsu lek chi gandai chi ganda taa taa chi kone che patare taa chi chartanga loma su karo jano ta neto nukh chi ganda Tani taa tathabra ndamundi tukna yaan chi jibjir ye gusa dhamo yo na chambo dhari Tanda so inja na chi zoo di sobti sobsu nda di magzir sorchung ayo magshi kanchu sorchung ayo Tani taa lakwar taa chi sewa gangani sewa nda sorchung ayo dāsō chī kā chī kā sām chī kā tāk chī kā tāni tā lōb chukī jirāṃ gā tūni gīrgān zī na lōmā sō rāmbā āyī wī gōni sōk chōng yī na āndrī kā sām chī kā lō rāmdāṃ tāsā mā kāng lā kāng sōng gā gōni chī kā lī lōb sō jā khatāṃ yā na dī īrshā chō tāṃ dāsō tāk nī chī kā rāmbā gār nā tā yī na āndrī kā sām chī kā āk sō chā yī lō chī nām nā sāb jā chī lō chōng zōng wā ti kool haa waa si juu ta jambu ta tarpa chi yung naa antriga san chi ta maa tog ti shok gang thay na chi tarpa naa noo shing naa roo chee wo naa ti chiang ka ta di girgen naa ba yin naa ta nii ta girgen zi yin naa ngayor ta chi chamdag zi ki ngay thay kintang jaa chamdag tang girgen higa yin naa ta harpsa naa chi samlo tang sa wo gubdaan roon thoo sa siya ka yoga san chi dimu dara kway zi naan ji naa chi nga ta u zin jina chigi girgen yang yinba, chamdaga yang yinba tumu reta rangu wabtik ta ta u zin jina rangu witik ta lopti na nga chigi chadha kuk nonshik nuk tu ju maa song lepsha jog ju maa song ta u tumu jina yang te chigi mantepi semkham jong je tumu yog reta yang rang rang girgen ga ti stakwish tanga dhuru wa song na loma chu di lo jong ga ngan kata tumu te harchen dang dhuru jag matam ni tumu zir tir siyang gata ranga sam tumu chamdaga yang yinba chimdagayang yin la, gilgayang yin ba, tumuz gini te kandang jamayata, taga chushi jindi luma su ngankir yang jil tog na chukuyang na chik lukso jik tang, kong tang, kong gatay na yin na chik, 하정 그 지금 인삼의 용지를 삼칠 세와야 내장도 통지를 삼칠 도모레 마토 아 도문디 탁나요 지금 아 지금 장장이 되게 나도 잡나 참마상아 아 도모 용주 전에 연카고 그 삼칠 아 딱직
1: 네지
0: 아 단이다 쇼지와 문제는 딱 저 고리긴다 그랬다 아 저 고리긴다 도니다 그 다 소랑 디지널한 쇼리탄이 담무지 시작하는 지 많이 쓰다 도모레 단도 메톤도로 잡 지니 단이다 저 네 코리는도 좀 치고 그다 같은 데는 저쪽에 저도 하정 그 생그 그다 아 다 그렇게 소마선지 아르진 통제 하정 그 멍그 뒤쯤 근데 지 너무 이나지 코리는도 상마도 용주시고 한트 요그 삼지 아 전에지 지 까모레 레타다 공그 나톤 세종노 따따르다 때다가 지 때라 때튼 그 아 로중고 코리스가 이젠스든 좋다 내다 럭거랑 그 아 길게는 좋고 점덕에는 좋고 위트 당 로만다 지금 니르즈 역과 저기 다 남진 지금 답도 해 줘. 대지 그런 해 줘. 양나 지금 안내 해 줘. 너서다 하자 그 지금 간으로 지금 삼치 아 도모들도 내다 럭거도 지금 수 아 딱 실롱 와서 나나 속수 와서 나나 좀 해 줘. 그 다지 속수 그렇게 뭐 이런도 또 이제 로마 주로는 펼지 그 라운데 네톤다 그런 해 줘. 그래도 단다 하자 그 지금 가친들 삼치 다디 아 тир джангл хосу утониде хумманд ранин пепчи а ранин ламка за тобжу тичога да чи не тунтан калон ди чи не чи ача сан чи а дому го сам тати юк
1: жи
0: да ин тая
1: жич ринг ма ри гнда тни там джин тэр дэрэн гэл эцэн дэв жили дали гонг капда дэрэн гэлэн зэн дэ зожи карнэн жа яна чи кахса ха госа дэдэн хан дэ ян чи шэн до пикача тмо юк
0: Tadi terang kan ngaji khabdan di dalam sondirna tadi nama sondirna ni khabda inner itu katana ni yang sih secara sih isuk satu mu mahu jira tani dah sih masih sa tapi sih mata pa demi yang hajar mahu jira reja dah tahun di nang demu khabda sih jilak sana nanti khabdan di nang mata terang kan sur kecik sih ram sih dulu tadi terang kan datang contoh jero yo pasu Lomazu, Lojung, Tonang, the Jason Juda, Hajang, Jigachi, Sanchi, Tumuri, Lojung, Shava Chatan, Chedrim, Tonang, Yotone, Shava, the Dumnati, Drip Tumni, Dumdu, Yopa, Takata, Shava Kantan, Kavan, Su, Samar, Lipa, and Tauka, Lojung, Shoni, Tonang, the Jigashan, Yetapushuatan, Ramantan, Jamna, Sigi, Asha, Sanchi, Tumuri, Tanita, Lakot, Taran Shoki, Jodun, Tandi, Nelsu Karton, Terang, Chitun, the Muz, Kaneab, Nitaka, Narjan, Mexican Chunda Dakshi, Dantan Ego Sanchir, the Tahajangajig, Gachi Sanchir, Tumu Sanchir Yokia.
1: Really? Regan La Cato Dressi, the Gungachu Latin La, Jafter Union Twani Quatin Chisin, Jinterigan Girls of Dayton, Shawa Lamdu Yong Vibrahi, Mundinsi.
0: Well, I quadrant Chi Tang and the Jiguni, Sajonundin on a chief, Mandrin Norwa.
1: Demo.
2: Sungu dertu, hori, galangla chavio.
3: Hori, galangna, kibji, damlari.
2: Kibji, damji, mati, lam, donagna yun.
4: Hosu, kibji, shalang.
1: Yasir Dengu, Sam Kanajinamba, Kondi Dengu, Lusun Kijasalanga, Tamba, and Dubjidi Dalichu, Chumrang, Homag, Lovjung, Nitil Dang, Tani, Nitil Dirzik, Tua, Jisung Sit, Dingitani Kabdayon, Tani, Taganaka Chu, Tuma, Chumrang, Homazgam, Sunushina, Lovjung, Sirjunda, Chirna Chuda, Lovja, Chimrang, Chonsum, Gansgan, Jogunija, Chilonirazgam, Sunushina, Ta Kona Girgung Shakunu, Tipa, Tamagaman, Sil, Romeo, Yin Sikun.
5: TP Payun Tung, Ftenbechu, Sovjunger, Giva Chaprawatanga,
1: chechi mixilwa tamchilku kangla kangsam gurma mahngo mazu lechin tamchilb jitera khabda shimyong ondar darngara chinam bi nyelam ab jgnyong yondar tani ta thuma rang khoi khu jawa khri lobran jogo ti chu lobra ga kirm rang mondi komba tang pu jogo ti gnyeli rang hamanji narayang rang ga khirg kortog tang rang ga kochu

0: ཁྱི དང ར སྨྱི གི ཁྱི པ འདི ཡོན རེད དེ ཐུ ནི དང ཅིང ཐ དེ ནི ད རྒྱ ཅིག ཉན ཁན པ ཅིག ཅིག ནོ ཁེ དེ ད ཨ ཉན ཁན པ ཅོ ཐམ ཁེ ཤུ ནི ཨ ལུང དེ ལ ཡོ ཐོ ན ང ཅིག ད ལོག དོ མོ མོ ཅིག ཁང གི ཅ ན ཅིག ཨ ནི ལུང དེ གི ཁང དང དེ ཐང ཅིན ཨ རན ན ཏོ གུ ནི མ རེད ཨ ང ཅིག ན ན ལ ད ལི ཅིག ཏི ཅོ ན ནི ང ཅིག ཡོན རེད ཏན ཅིན ཏ ཚང མ ན ཅིང ཏང དེ ད ནུ གི དོ
1: ngatsu jima thne zu sa chum ngatsu thung nyam de yo
2: sa chum ji ngatsu de thung nang char dung jung wor song shu she jin yo
1: sa chum ji she mong ji jer si khe ng tang eng gen nak tan kle shi yo
2: sa chum ne ar ya khu khe jer si cha chum nyam la ge chu ling go ji ji de so yin
1: sa chum ma la ra kar ba tang sa chum lo ju she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa Satum Vesu Shepajin, Natsu Temungan Tayin.
3: Htam Jabin Baririn, Tijan Bodayin.
2: Tijan Bodayin, Gangjung Jasin.
3: Gangjung Shalom.
0: Zashang Tsevi Sankalanji, Chinambi, Kinkamzang, Chetse Dieter, Tsongun, Jangzhong Yanchenkong, Orke Longchenji, Gangjong Shenlong Lintzalan Yambar, Yangtakbani, Tijichishi, Ngayna, Nonzabalhajirahin. Derang Gangjong Shenlong Lintzalan Tainina, Ojong Bodali, Dodum Tugayina, Ngorso Zhomba Sirpa, Aringi Shimjikba Chemu, Orang Chongjong, Aringi Chapkongji, Rizhong Netipa. Again, so no Randen Lena, a dancing on the train, ta again Kongena, Matsi Tamjil, a young Siena, again Kona Tsunina, a tam Matsi Kong, Topsu Shara, which your guinea, Songchupton, Simjikali Candelisk, Tali Candelin Gorum Tunina, Rangila Nua Candasinina, a which your guinea, Songchupton, Simjik Gorum Tunina, Nazi Nangiperton, Tonashe Gosa Kanskyok, again Kongena, Samsitan Tansil Candayok, a Tandala Supi, a Nimampo Sinina Samakadaiji, Nyankanamina, a Linsen Munjuvar. Masih tu nyonya, shuni na agen kongla kelamaan ansi nanga angis na kada sih pengurusum.
3: Htam tang htam sini, sim tang sim abic, tun tang tun galang ni, li tang li abic.
2: Cuma na wush kita nongcing je, kangjung sianong lincah nanya beragam sisi.
0: Wei.
4: Wei.
0: Oh, gan sunna gandel nga thang ngoma galen chena ni ge ta cherang phail kewani cholo khla gel hopta ramji na chungu mri hopta chemu on de sungi gergin ge shawa dabnu de ne ramji ing ne ang chechi gergin shawa dub ku no warsangni pijin hopta chemu sungi na hobjung inu an damu ge ni na chi tam ge tang de ne ni na ochirng nin zan chu pa sim ge kur ge ni na nyuwa ma ka dai ne de na deren chi thang ngoma ge len chin ji ji chi ne na ma ta ka dai na
4: o ya ya ma ta ge pejin hopta chemu no ni yelang lo shi ngi ge chap ka ka dai le ka ge nga khoi che ye tan chu ngi ke ge twa hung ta hi le wo ke ni se ko nun da chemu de ni nang na chung ji nan je shu ka ta wa che ji ge ko Tentu, contohnya, jika kita mesti cuma dia ok, jadi patut tangi tadi siap dan dance jawa. Dance jawa itu mesti tanata yang tang umi cina, aji tahu nangka donang itu mekara. Jisur kuas kuno tu, cengir pali setumbu. Tentu, jika tang, tentu ti tawi jika kita mesti rata mute suatu ikon itu mesti setumbu. Rijong Тимуз кэта хара джир тара джир тэйли та нака чгинь яна 천당이 그 자리 짓고는 근데 처음아 존재는 다 쇼징거 리미그는 거 야 능동을 과 지지비 조르바 참아르과 소아르과 아자르과 라스과 더 정말 죄와 유는 더다 시그 염친 치루 던돌리 땅 몸이잖아 디쇼니 땅이 삼루라 망아땅아 더다 랑그 총진은 더다위 랑카맨 지주 더라 총진은 다 근데 그 다 코도고들이
0: 네네네
4: 나는 이 출신 못들이 먹은일 법장님이 지금 종이 감부도 셴나 셰치고 그러라 또 잠도 그 뭐 그런게 때 용화고 그런게 꾸이고 아른거 뜻이 힐이라 띠는 지금 내 땅 그거 소득이 좀 되어지고
0: 네네네
4: 땅 돌리 땅이 땅 그런 거 회자

0: 라리와타오 마그나 요팅이 타마치가 딜레랑가타베 고네가마니 치용네 드게까지 드리 쳔푸즈 치쿠르 메크라라 탄가튼 그르그 코타 타무티 난토 따라 망아즈 고그 메크라라 옛나라 말라리완 뜨무즈 칼리 잡트니 네 치시 리시가 송지크 공통 토탕즈 대이나 크르크 종진난 직진 치지 돌는 그 채톨 따와다 Tantro rengaga lama la jishigwi tabata. Tantro njirwa mepe lopubza. Tantro kage thuna ta zondi zira. Dikshin chambuzi yonu. Dikha ga chongjina ta ranga rengi semana. Nene ranga maa namunga. Mala riva zan dimu njaypa zira. Dimu kadiga zan nyangi. Dikshin nyamna ziyetuna. Songjika gongpung tukuta tokyo kotgari. Zirangi sema. Tomo yichiga, dongza kirka.
1: Nare.
0: Tawi jeshu je tawa. Te tawi chomjina samlu che thumbuga nam tatan di jenu ga ranga niwari. Ya yin zhenpa chomjina achi jitong kawe nam tar tawa tina. Te chomjina ta ngomi shena aji rumbu chiga rukka zahtang. Tantro che thunu ga tatub gan ziwata. Ya kaga chomjina ta ngomi nam tar ganani tari ajachivi thiwa mantha chigi tsa zhongli dambar chigi kharcha tantro thanji nyamne tantro khutongye tang tengi khitawa ta chigi tukne na tazo sharan dangjam na ta zhigni shara de yongi ra ta jirumbu chigi nyamne na su jirumbu chigi tag alama tan su tantro chomji na ta tamo te rambi rambba su na ta ngongi ta ranga Ta nikcha ta manga ho yungu. Ta ngomi ta ga amdu kamo sa tkharang zgini chaatsi khari yara yungni. Ndimo lama chashtanga. Ta to kwasa chanza mari, jenu longchur chanza mari. Thanjiga chomji na huinjir wukka. Ta jinyang na wunga ta huishang da tsuma chomji na ta kharga chomji na kirikchik ta huanta ditangza zena. Tama chukjime kukuk tawa, kukuk pimjitje tawa. Tantro kukunga zhongluk ta tsangma maxia ta ta jangju ra fiju ki chela sendri gisim chakza. Tantro tashil humbu chakza. Tantro adu maran domen ni jih kambam shamba lang. Ya, tantro zarang tashil che tawa. Deli jambi chongji na ta dimu gondi maa ganang na jangju kukunga zhongluk ta jangu. Kuntan ka tawa ta jungu. Dikha ka ta, tan dayi ku ta, uu rinka thangu maayinbi chachi re. Marga jamba ra yona thangda, thartu da tawi chathuwi tawa. Ndamu zi chiri, chomji na, mi riga penju. Nguntu tang nilakka ngevu zi thona da. Nda chungma ngomi shena thartu ka ngevu, ndamu zi thobji yonu, tato koto tangang yo. Dikha ka chungji na ta, ta ngomi xe na, azo wuk rikne su kunung da ta, chashtanga njikhten ra, chi njikhten ra, jino longcho rupju tsam mana ra, ta kaga ta chi chay thumbu, chi jing rungu, tamu zga ta nyighi wuk, da ta alap chi gu, ta zi, ta nam yin na ra, ta dhukuta ta, sema chi khargira khargindgini, dimu zri.
1: Nade, de.

Ya chukpo nambay, mintatang a chukwa nung tinjik ponyag, tatung gilin tsindila sanshin nang var, rga sishe. Shuni nga chi, alama chichil roma ge, ya nung zara, ma nung zasi urgunu ga, mung linde, sanshin nang juyil.

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du diri mo.
0: Are ko transform man khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thaikar ta yora ma sa cha ka sa khana wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko transform man khana ta zin ya ku ya. Ta cha ma zri ya.
0: Ha are ko transform man khana ta sha ga zi chi gera da na ta. Nga gan go ni ga ra te chi so ta chi chi zi ga ta ya. Nga ga mo shung ga dag te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chu chi.
2: Che ti ra. Ta mur ga khir mo tem ke ni maram ba tu nur.
1: Ama dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
0: Marge nga niga yag chamoz gondig ta ngikhin dita.
1: Ama nga ngumaz nina. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tarotikalo sonur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkanti nina ta nyeli menchiku na chuku zi ngikuwa mu. Zi na rikun sachag timini na ngachu khalon sachag ti na ta gusan chuzi maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolog karamu. Nga natuk zu nana chazu khalon garawuk. Cholo garawuk. Transform mankan nita shangchin yung nyamli manchik.

0: Chongqing dara. Langak tansum ji Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ji Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zashti dambi chukku namba chen namba dimu ina. Tata chichik sanji nang zimba na nang chong jang chukku nyan ching kong warka la long ching jie zhubi zhimbi chom chin dara shibi li chen yin. Chukku namba dina tari li chen di nang tang azi ngar zin tang chong jang chukku nyan ching kong tang chong gong zai kukur zong wu zong ma mong sa zong ni ji zho zhubi tang. Chong jang chukku nyan ching kong warka la nyan jur di ni zai kukur zong len chikun zik chen ngor chil chan chong zai kukur zong rin ni li si li kukur jang chukku nyan ching ju. Zekho zong rigni kongchi jingandib si kong. Zekho zong shiba gabo uchi sojin rigni tarpil zali kongsi rogzhub si bi. Shiba gabo thongmi uchi tanghui danshin jandir shkab dambi. Kaga gawa kovdik siyo batang, dimin rigsilib jantag jang kovdik siyo bi, kechik tindan tang chambi mondin si. Thongman naba chog, shiba gabo thongmi uchi tanghui danshin jandir shkab dambi, kaga gawa la san rog si.
3: Kipir bi ngo chun naba tang, nang yoyi chimtang naba, thongma aso jo de lo. Mana dek ko jong lo do ka mo shi ma nyang ja de le cha zong lo ji en zhi bin zhen da tang bi dan shi bi meng zeng zeng bi o zhu zeng ge ri ma yan
4: ya da de ran ni zhen zhe zhe zhe de gong ni ko li da de san nian na de san ni zo mi ni zhe bo zong da zhe zeng chi ra wi la ji ba ma ga win da zhi ji ni la min da zhen lin ji dong da zhe ge yi mer ten zhe huai yin de ja da mi zhe ji men de jam zu ge yu an me la zhe zhong bei zhen zhe zhe ko lo ko li ge ren ge chi li ni ge gen pa ma yi ni xi ga chi de ni ni ga la nye de ni da ji gan deng pa ji wen deng ni de ji ka zu deng ten ba ga bu ji jian zu deng ten bi deng ni Gamu cha ma zi ma, gomu ya ma zi ma, shi ba ga bo tuk mi wo jia tan huan zhan zi jia chen, da dao si bie ba, gua zin nyang ni shi gu yo. Di hai chen ni, yi shan do bi ga cha, yun do bi nyang tam da geng yi se na, xiao ji tong zhan zhong se gung nung di tang ni, ni la ga wa zi gi la, ngu jian na zi gi la, ga la nga zi gi la, ma la wa zi gi la, sa ka ba ni ga tang zhong zi gi la, do ri mo ni ga ngu zi gu la, tam ko ang go zhe ge na sa zhe la si zhuan dang de ge suo zha zhe la ma la zhe xian se ju de zhe ji se gu nong de da ju nu di na hai nu meng ni tong nu di na ho nu meng ni se ji ma xi de ge jiao dong ni ji de zhe ma xi ge na ge dong ni se da se ma xi zhong zhe na ge dong dong ni ji de zhe ma xi xin zhe dong a dong dong ni na dong na cha le ma xi ne da dong na mei mei ma xi ne da de na zhe ma xi ne xian na le ma xi ne ma ge la ma da ma xi ne zhe ge gong da nian ma xi ne rupa ta mu kin de chim chi la nya mu kin de mo ye la sa deng ni na ye la an zai ni cha la nga sa sa ma nen ge xi xi ta pa de ka sang de ge gam de yang sa me na sa na chi mo dum no na chu ma na dum bo tong chi mo kun no ti cha zi ni ye cha la deng na ye ru ni ye ni ru kwa mu ni ye ni ru kwa ye ni ye ni mu ni de cha cha bo dum na ngo ko di chim chap zo ta na ngo ho to ke a ge si pa nga mi ni ta ka pa nya da bi rang de rang nyu ye rang pa ma rang chi di se ye la sa tong tong e ye la la tong tong e si sa hi ma sa da tong a tong e yo ge hi ma yan de tong a tong e si sa hi ma na jam zo kam yo ne re yo ge hi ma na jam zo cha yo ne re ti sa ta bi ge ni jing a di ni ma mi san ni zong a di ni dong se ge ge yi shu a di ni che zo ge ba shu a di ni yo bi su ji di ni me bi cha si di ni ma ji ge song a da da ge ka tu ma ge lan tu ma ge la ma di ni na ge ka zhan ya ni cha ba te lin je wa ge zeng yi dong a geng yi zhe na ge ni ge deng yi zhe na ja ge deng yi zhe na ma li sem ji ga yo na pa ni lo de ga ta ge ji me la ji ten ni jim za sheng gong lo de ni gan ba lo ge la lo de ni zhen ba so ge la ci ji ni da dong ru ge ma ji ga no ra dong ge ma ji ga ji ran lo ge ma ji ga pa ge lo ge zeng gon de re ma ge lo mi so ge de re da ne zhe na che ge de re go da si na che chi mi de re ji yo na ho de ga ji yo na sem de ga ka ge ji me la dong ra ge me la ji po mo me la ka ge si na ja ge gu ni na zhen ge dai na ji ji si na gui ren no in zhen si na ge li de no Si sa xin zhong zhe, mai no, yu gu xin kou yu xin li no. Si xe zi ma teng na lak zi si no, yu chou lak mai na tou zi jen no. Ya gui xi, si sa xi ye yu tata, sem geng ge teng ge re ai, ngu li teng ge ra wai. A o ya xin ni, hien o ya zeng ni. Ba ding che?
5: Sama, xer zho de lo, nga na ga nian xixiang ma na chukur lup ji, tab xipa, gong chuk da xin. Ota 아밍 하정책과 과정 영상 받으셨나? 아 영도 못지. 다티한치니 앞에서 전나라. 회따라 참아 참투노. 두따라 로마 러지노. 어다 앞에서 전나. 나도 튼디 그거 체크다던. 어떻게 샤리던 듯군데 능하라. 얼고치냐에 다땅이 얼고시 줄고 불고니 거거다. 능아모가 모자는던 들다땅이 너지를 끝이고나. 얼고지 잠투거도 아이고나. 치마거터도 아이고나. 어저마가 깨르고나. 어당아이 위치그서 쳇도 카사지즈이나. 어저와 꾼지즈이나. 키토롱아 짜고나. 라무 짜르고나. 징고너기. 즉터치거다땅이 어단도나. 진친가 하마니기 더간흑자티 빠집진 흑자티게니 흑자가 살아 캔다 땅이 어당아 추르 차지즈고 그거 어디 있지 땅 어디 땅 어단디

0: 통 레저다 릭데리다 카즈응가 사라사다사 워송너 자로 생가이 당스데 소타투 송나 가라치 아마테르 고즈다 가가 토스팅은다 소타 워송너 드보 촌촌쇼 니 나르튼 다 차르송 시칭가 나르타오 니누 과든치
1: Kormuna yangzhuwa nian chengkeng woshkila nian zhura di niji. Nishtung nian dhengli losir gongchukja kakhe garchunga zamchuya dhwaya dhabzhur. Losir gongchukja nangdun pinsim jechukse rtungwa dheng. Kakhe garchunga dhanyan manyim gongpilar dhongchil. Nga kormuna yangzhuwa nian chengkeng woshkila nian zhura di niji zhichuk yungla kapshukni. Nishtung nian dhengli losir gongchukse kakhe dheng garchunga zamchuya dhachiryola. Bira gingi jia langsha kakhi yoba shamsi dara. Chigi, jitsuk chamtin dung birti la chua joshir zongrti. Zeng la yartu dung, ngan la sanjin jia gorkun topsi ni badangi. Ani, losir jia namba dung camsheng, kamsir gari kechi mbirta tonggi. Sim, kakhi ga chapshil dung, garchung chapdun su suanyi madansheng chapshil lakbir tonggi. Obzi, Kakak dan garchung ga chapchung dan chapdun na nyan zhiye songzhil gi njol gi. Anyan jya namba MP zhi yingi. Ar nga, kakak dan garchung ga rungtung garma jali magil ba. Dung, chapchung ga jangba yi na orda nambi gar gi. Obdun, zamchwe gar yil, anyitik zhigisim ab yil, tig nga arga gag dun, aito QQ chakam. Ab yil. Zamchwe da yin, nishtung nishtig li zirda biebi cier chig ni, zirda zhivi cier chig war. Zhashtig shayi la sangji so num, zhashtig kabir zhigji la zhig, gudin zhig nga dintir gudhiyin. Cormuna yangzhuwa nian chinkang, wazhgila nian zhura dini ni.

0: Yan Ritiga tirang thorin jerkka tahtung kalam dabjili dali nga cho yang chir lanan zo mokhatina thomar ta tirang ga tichul chigrang ga thorin jerkki lechin dinanga nangtun chiz ko brgi yone ta na ba cho chamjir ra ga disgil tirang lechin dinanga na yonuz ga chamba ga ni ko brgi shio chamba tang bui na thosum khu je selang ra chamba ga ni ba ngam chin ngjo ni simja yin ta ga tirang ga thosum khu je selang ga chamba dinanga ta chu mgsil Chongzheng Thoma ge Thobjung ge Zhuan de Chihi Jiseng Yigu ge. Langzhen de Muzgin, Langzhen de Chola Chita Kabda Shinkin ge Dan Shir Kim Zhunen Jina, Rgen Zilong Chetir Yin. Ritige Tiren ge Lechen de Shtocha de Da Thob Song Ki Jishalang ge Chamban Dab Jile Dali, Chongzheng Thoma ge Thobjung ge Zhuan de Jiseng Yigu ge Tablam, Gangang Zig Yok. Ning etne kabda ji nur jing ge ta ja chi gir gna ba tang so zhu gna ba chim de tam shi de gu gang la gang chim ge de rang ning gong ge ti chun de wi le jia de ti zu la kar ma tong tong zhe da ju yong lang zhe ge ju zhe ge ti chun de de na de zu ji xi ge ji nian ju re wa yin jim chen de ju sa tang gang zhe gam chong de xie chen de ra yang lu ma de rang rang ge chim chong zhe ge ni ten ra rang ge wo lu de lu zhong zhe yi gua zhe yi tong jin nan de gu ner ta gir gna ba chong de xie chen de de jin ti de na ta mu ge ja zhe ge la ka ni Lhobjung da yuqa yundan zig yungju gu thala Shetib chizgi yuqa yung karzang teren ga chun tsuwa ngi ga Litsil zina chukwa yung na lhobjung tsuwa jih di song na Yung zig lhobjung da zhor nang yuni Ghar nang yuni Lhobjung yiku ni huay lgu yiku ni Da mung thoma ra yu na rita yung Jichan ni lhobjung a jik zhuwa nang ru yuqa meni Nyam go ni Lhobjung yil hi ga meni Yin nan do ga meni Nang tsilang litsil dira yung yuqa ser go ka Di tang na Su ghar nang ra zhor nang da nyam go nu ga Gna tun ra gani cinda gong zga Tukuk. Yang ni di shi tup ju tup chizgi yuk ting tani kabda isi yin. Tani chanba gani wa ngagam chanag zho ni simra ga chanban di nang a. Ta nguma chu le chan nguma ga nang a di nang niang nang tunzga riag niz gaf di yu daga loka fele ga wala chanag vim chan yig sob jil maa si gu nugu huay tup di nang ni yang mgsil nang tunzga karzga dam si dali dirin ga ngagam chanag zho ni simra ga chanban di nang a chu miyam ga jig shta ju yil chi nam bi nyalama tangs jig ndun Mdanlam ji chi da gdaman juk baasik gu nu nang tun dey chikta ju yil Daga yang rang rang ga kan chir su tang rang rang rgim kog mgi tang ftan bi da le cin di di zulag chig rang gil hurin jir kik le cin di nang a gobrig si yu nu ga chanba so su Ronyong ju chanba so su gar gil lama shig ju rgaf si yin yin rewa si yin Yahtana darta dirin gil le cin di chanba tang bu lu zung ki jishay lang ga chan chong nang argin si shig
1: Dambi xsong tsig re na gaitan lobi ndan ju jia lam ju yun.
2: Dambi xsong tsig re na chlua me bi lor buk jia xuk ba yun.
1: Dambi xsong tsig re na gobr gawi gdam mi ge zhachir yun.
2: Dambi xsong tsig re na riwa gongwi huag sim jia rjun heng yun.
3: Hosu kip jik xia leng.

0: yang de la gopi yang ta si sho ya ya den se gen de pi yang mar gen ng ya ya mo lu ta si yang jo pa jin ya ya te te te jin yang de chi ri chi ya ala ko na nya la yang cho pa ba ya yama ku gala la yunga deba shi.
1: Shichekhuna rongsa chargin gala ta longnu tse, songchina jawo ga tarni mo delgara, khsir gulmo gana ngay. Lasi gdapla sebji ka yun, tongsi chira targna, gwaadu nar jayka yun, khsir ka pata ra targbu. Ar gabda tutu ga ngani, tripchin khwati namla yun, wabtan ga tati gana ngay. Po kadamra, qalonchin tilunda, zantil xsimlayin, xsori chiyanomba qanangi. Di rikabsa ndama ra xamba, rikabdi ra sanstag, chindabra rjiasi. Aranda ra besi namji, rdawa xsimzhig, shig chunga dangno go toka chiri. Tamji go sima zonzi di, shingayil tala songi, rdawa rjika nima. Stikhrayo piti, sanchina jawo ga kawawi. Gadafla ga gwaadana jata, khonchin tamchi ko chagdiga yuko si. Ardinkur chenpo nyekha stakchi yono ta, longchu chengo tamchi ko, arngiyo ka lengo zini. Kwar chunga zhibcha, arjenur chiyo tamchi ko yang tashtara lengjo. Ego ur jimba tongjo, temen gamagpuk jamni. Kalang ka shir ka shini yiki te ti thamchi ko tiga nan. Shang ka lonchin da zantra yaga, shang ka kuyik thamu ka nana yagi. Ardekhun da tonkhun, ardekhun da chikhun namla yagi. Kalang kar ka kwaatim ta gdagi. Thamchi ko tanglani ni ngombar tal. Nzamlang sanchin jawa ka, taf pilung da na ardata ndesin thirang. Арджелым жи онуғы слағылар ағанен ардебжи тамчи ку тарын хстарчы гуну. Яңна шинжан мэнен ди варты аранангы сани, аранангы семті ғаннала хуа, аранангы сагы сапчы танды юнжи четі ардасун маруңа тамчи куын тупгу хсунгы гуа вабну цэ торжи хунгы лықсу зіні тачын тамчи ку слашчинда. Ngagdini tangin zinche sargu ga namgu shugu zhiga dhulim tamchi ku jali. Ndayina li lamu yin zini huwa kilini. Sanchina jawu ta tuk khinta jini torjila xir gomura takkaqna. Sichung gadafla sibji kuyon ardukchu khambara xiri nyimbam tariq. Sajang damara arjiasi tigrim bimir tamchi ku. Gamaru zantang gamukun siru ganyan ka gamag. ngon bu gulla yi ganyamag, na gordik ganyamag, tamchik gorkani, ardilgo tamchik go tambo choprishu zidi kwa wabtangzi. Ndama la khargo ga ndanlama bab, nyambama lorgo ga ndanlama yal, khamba nipgo ga ndanlama, ajasi shang ga ndanlama. Kong namba zhe ga, yedam la ga ngagdi zhigdi, shik simga shcharang tong khanur kapsa, Kung ulonchin zhiga ndinta qolongigni. Ndama ga ghilaga stendung hongbo ta khargo nekhchik nzirno ga arjilam ta chetangzi. Nyambam ga ganyen ga stendung sero ta lorgo nekhchik nzirno ga arjilam ta tagi chetangzi. Khamba ga tsangga stendung gamaro ta nipgo ne mara zino yang ta ga arjilam chetangzi. Rjasi tigra member ka ndinga shtendung na kota shangu ni marab chadnu ga ardalun zhiyo ti ardigo zhiyo ti dhannu chay ardalna ka rjigjo ga phiglam ta nakhon se nangni udamni ka tigra thalala yodish ka argo te nzirma thakta argo thamchi ko meper chari tani ardalun thamchi ka Tun dripta samni shirduk jamni. Taga sangchini jawura.

ortangani nga sha na go ya ye nang ro go ja tsu go su zon da ni go ya nga ye go mor go ngom je zo mi ta go ya chon dang ar tsu go char ji

Yang a go ni go wa ya, ye sa shang dum shang kwe. Zo jia di go wa ya, ye sa shang dum shang kwe. Zo jia di go wa ya, ye lo tang sang kha ru.

tana zo ga go yang sma sa ba zo ho cheram tana dong go zi a ro ye kre ma ra go zo ho na zo ga me ke go ye de ga da ba mo zo ge se ra yo ke go zi a ro ye ngo she ma tana zo ge shen dong ga chang gu go chong dong ga so wa kwa zo ge yo nu ku ge go zi a ro cho ka ka re zo ho song ge shi ren yin go nga na nga na ra za zo ge mo ngo cha mi go zi 아로에 나 지그 지그 소호마 나니 땅따지

nza xiang zewe yin kan zhu guan nan ba. Rang li li kong ge derang yin shou zhi zha tong yi lian cun yung se tang ca ar sung. Sang yin shu gui di cu zhig tang ar gar ma ngar ji tu nga cu yin jiran zhi le da di mo xi zhu guan nan ba.

0: zankur jiyab za mgmir dang, za parw, za pemba ji la gangjong shalang lincin shtongje yan la. Zankur jiyab za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la gyartong shajye yan.
1: Khtam kya bimba re re na di jim bo zha yin.
2: Di jim bo zha re re na gangjong jya san khtong yin.
1: Gangjong shalang.
0: Tichulub jenyi ni, tichulub jenyi dang karma ji war, titong saringir tatong shajye yin.
3: Tormin orkila longtingi titong saringir.
0: Tichulub jenyi dang karma jenyi, tichulub jiksim war, nachung shibir gachil lincin fkartong shajye yin. Tichula jiksimni, tichula juji war. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirki lincin tatung shajid dang. Zankur riyev za mgmir dang, za parw, za bemba, za nima ji la gyartung shajiyin.
4: Nachung si bi rishti ji tora.
5: Wabi woyo hirik shang kam.
6: Rikbi woyo sinju ye karto.
7: Nachung si bi yaldi ji se chok.
8: Chokpo chung chung to.
9: Nachung si bi gachi ji gartung le zin.
0: Tichula juzhi mi, tichula juzhi dang karma ji war, titog saringir gyartong shajye yin. Tichula juzhi dang karma ji ni, tichula juzhi dang karma simji war, chimshchung dang cholim lincin gyartong shajye yin. Tichula juzhi dang karma simji ni, tichula juongi war, gangjong shalang lincin gyartong shajye yin. Tichula juonga ni, tichula juonga dang karma ji war, zankur riyev za dawa dang, za lhba, za parw, za basang ji la gyechi saringir tatung shajye dang. Zankur riyev za mgmir dang, za bemba, za nima ji la jalang ni shtongje yin.
1: Gyechi saringir.
0: Tichula juonga dang karma ji ni, tichula jachik dang karma ji war, warnang chengye ponyi lincin gyashtong shajye yin. Tichula jachik dang karma ji ni, tichula jibdan dang karma ji war, chomchin dari lincin gyashtong shajye yin. Tichula jibdan dang karma ji ni, tichula jubjil war, zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la, nachung si biyar gachil lincin tatong shajye dang. Zankur riyev za mgmir dang, za parw, za bemba, za nima ji la gyashtong shajye yin. Tichula jubjil ni, tichula jubjil dang karma simji war, zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la gangjong sersim lincin shtongje yin la. Za mgmir dang, za parw, za bemba, za nima ji la gyashtong shajye yin.
1: Arngi nang tuin kik tam ya gangjong si, jangdin ngakir jo la sersim ni.
2: Gangjong sersim.
0: Tichula jubjil dang karma simji ni, tichula jubjil dang karma jibji war, gyechi saringir gyashtong shajye yin. Tichula jubjil dang karma jibji ni, tichula jirgi war, zankur riyev za mgmir dang, za parw, za bemba ji la chimshchung dang cholim lincin shtongje yin ba dang. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la gyashtong shajye yin. Tichula jirgi ni, tichula jirgi dang karma simji war, saringir nyamchuk lincin shtongje yin.
1: Tsomun woshkil longchin. Saringir nyamchuk.
0: Tichula jirga dang karma simji ni, tichula nyishi dang karma simji war, warnang chengye ponyi lincin tatung shajye yin.